0: Xavier Mimbilina, Emmanuel Sambouli, Akimbala, Kwati Tienté, Nando, Tigangoti, Ambroro, Na Obongi, Nalegiako, Yenga Sui, Kitene Tene, Nando, Dutingo Tala, Titene, Alasara, Kusala, Tala, Ndengi, Nandengi, Nalegi, Tiafango, Asili, Katala, Aki, Yeshe, Kimana, Yenga Sula, Donc, Alex Z, Ekrina Mokota, Singila, Wapika, Mozokoti, Be Africa, Napoto, Idinge, Metima, Mbaiti, Be Africa, Legoti, Emmanuel, Xavier.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Ouganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Ibarazi koso ekema dafonono ndekeluka na ingaswa on ina le sara tene mingi na ndoti gunda nga na kango ti ambururu na ubongi shari nga na kusala kwa social ke sara tungana nye sinzia a reglementer a batango bagara na koresi ti be Afrika na ti kwa singa mbai ti be Afrika ti ingaso ye ke sara tene la kwa ti ambururu tungana nye si ala wara legelani ti duti wala la sédentarisé na koresi ti be Afrika na tungana nye si ala ke duti wala kusala so ala ke sara tene ti fango seleka a ke tungana nye na mbage ti ambururu a ke mama tene ti kwa singa mbai ti be Afrika ti ingaso.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Be Afrika.
7: Kutara zavye mbili, swake muma voko na mbila kwe nati kwa singani a Sigiawe, kutara Ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis ndibara awa mango dafono nantekuluka.
7: Ainga mbururu mingi na tambulango nandu ndende wala akia nomad. Nyelai kina gunda ti dutitala laso ndu oko wala soa irini sedentarizasyonye.
8: Singila, diani tona swala tenani mbururu akia swala ke duti plas oko pepe. Ala ke tambula na bagara ti ala na li gingo njoni pere na mbena njoni ndo siri lisu ala peti dutida. A onkwe ambororonga osi ala ke asi na mbeni ngoi. Mwake ba ala ke tambula pe ala ke mba plas oko wala su ala ke sedentarize te te ala ke mba plas oko. Nyela si apeti pusu ala titene ala duti plas oko. Mingi ni tongo na mba ala duti plas oko ake gina ngoi su ngunja pa ake pika. Tanangunja pa ke pika moba apiri ake suku angu ake da e titene ala tambula ayo agangangu nila moke ba nangoy tisu ingunja pa ake pika mingi ambururo ake duti plas oko amena iso si ake sara si ala duti nga plas oko na ati amena kwa singa su mbitenani ake a ngungusu irisi ala ake mutiti tan ala pusu nduruna ndosu si agbako ake da mingi andu sunga kubela ke la mingi ala ke kwenik bengo si ala warambeli ndusu si anyamati ala ke duti yamba moke ba ala ke duti nga plas oko mbeni yusu si ake pusu ambururu titina ala duti plas oko moke ba molina yati mbeni sewa sewa ti mbeni mbururu tongasu moke ba lupiti titina wali use wali utakwe e nagbati amolenge nagbati bagara ne moinga titina ala londo ndoso tigo na mbeni ndo na akumba kwe ake yiti njiape e asara si tanomba se wani akono titene ala diplasi atumuma ake ngangu ata suzu kwa inga ke ambururu ake azu sake duti plaso kwa pe me tongona ungo te azu sake na ti se watilo aga mingia we titene lo tambula jani aga ngangu ba ake a tene sumbi piti tene ndali ti duti ngo ti ambururu na plas oko a onkwe mbeni wa gingo sindayi so eretilu ake Claude Le Maçon so lo kologia sindayi mingi na nduti ambururu lotene ataso si ambururu akina kuta siwa si akanga legi na latitene ala duti plaso kwa onkwe mbeni la mpiti gato nga sumo si mwarati mwlape donc ake azusu ake imprevisible laso mbatene loke lundu ape loke buji ape mwati gake kiriku nati inga oko mwako warati mwlape tawo lo gilu mbendo lo guda mwinga ndosu lo guda ake azusu ake imprevisible
7: ake azusu ake imprevisible me kutara ambururu ake lango na ati akandu wala akompemo me ala lingu ti fanala so ake ma kwa singa mba iti be Afrika akompemo so ake bagi gitu ngananya
8: mbi muna la singila ala so atambula na leti kodro ti be Afrika kando wala campement ti ambururu ayiti gwe tongana kandu ti a citoyen wala aka oba mosina mbigiti la loba indozumo ke bada ti aka e ake ketekete tongasu na leti sese mogati liani mokuku si molina yani e a kandu wala a dasu si ambururu ake sara si ala ke lango na yani biani ake akpatere na a dasu si a aka wala a citoyen ake sara bagati sala sala ni ake rondo rondo tongasu e akando so mingi ni ala ireni ake walde wala uru na yangati mbororo la e campement ni souci ala ko ya bumbi tere a langoda ireni ake sudu e mingi ni ake a wali legi oko tongona a citoyen na mbege tia mbororo ake ngagi tongasu bangati so tongona ala tambula mbisi ala nendoso ala kengbada ala ke sara campement ti ala wala kando ti ala da mokeba ake awali si ake lekere adani inga pe kolimboro ni sur le kena wali use me koma ake awali la ke sara adani tongana mbeni wali oko awunji sarango datilo awe ake biani na ti daso si kolini agande ti lango dang bangati so lo unji kozo na sambatilo ake ayiso ake tambula na popoti amboruru la mingi ni akandu tiala ni mokeba ake nduru na tereti legiape bangatiso ala kena bagara e ala ke duti ayo wala a kilometre ouse na ndoni meme tongaso si ala ke duti na yati kandu tiala e tana molina ati akandu so moke wara asiwa puti wara asiwa uta siwa uku meme umenekwe so ala kena yati kandoni ake a koli si ake soro ndoso si ala ke ga si ala dutida tonga ala lundu ti tambulango ni tigi ndo ala si ala petite ne asara accampement ti ala so benizo beni mbururu ni oko lo so iretilo ake zo anjam lo lo ke mulege ni kojo si abagara kana pokoti lo si ala ke gwe e tonga na lo si nandonia we lo ke dekongo le dekongo tifa na tangati azuni ko ya tene ba akendo so si ani hegati sara akandonida ti sara ada ti tena aga campement yala e ton ala siawe azu so hegana poko ake awali ake amolenge ngana abagara ambena bagara so kusala ti abagara ni ake ti yo akumba nga akumba ni ake mingi zo ko apeti yala ke na kutukutu wala taxi wala taxi mututi yo na yape me a yiti yongo kumba ti ani ake gi abagara ni donc kolini amwa bagara ni ona ni awe me ambena bagara ti kutani so ake da so kusala ti ala ke ti yongo akumba do akanga akumba ni azana ndo ti ala si ala hegonani e ala ke si na pokoni so si akoli asi ti ala we e tona ala si awe biani awali so na akamba ala leketere basi ake yesu ala ke sara kalako lakwe taka ti lundu na mbeni kandu tigo na mbeni kandu akamba so ala leke na a danya oso ala ke zini kwe ala bata batango eto ala si na fini dunia we biani ala ke mu a kamba ni susi ala sara ala leke na a fini adani e yini agumbi a sara si asina mbeni ngoi amena mbururu susi ala tondati wara bati kofro ala tondati ke marati ada susi akena yati kandu e ala tondati sarango ada tongana azuti kodro so ala ke leke dani na na mur ala pika meme lini na tol e ala ke lango na yani e afa ke biani a marati ambururu tongosu ala ala wara kofro ina tapandi mokeba a marati ambururu su irisi ala ke ajafun ala lasi ake na gbati nginja e ala lasi ake sara ada pendrada si ala lango da tongana azuti kodro a onkwe piani ambenya ke da su ala ke tiana ya tingunda ne ajafun ni su ala ke sara ai tiala ni tongaso donc ti adani lekengo ada tiala ni alimbi na wungo ti kofro su zuri yake nani tona kofro ni yake mingi ape loke lango na ti campement ni tongana ti su si lundu ti fangoni ndosu me tongana luka na kofro mo ke ba luka gi ligi kwe ti sara njunida susi lunasi watilo ala languda e ala mu batango bagarani amuna ambeni zususi ake bata bagarana langbanga tiso ala kana kofro tifuta na azuniso
7: singila mingi za vimbimbili kozo kapati kwa singa mba itibe Afrika ti inga swake lutige inale ketingi ande gikikiriki na wako mbungasu tiba lekengo tere ti ambururu na ligi ti amara wala aklon liage tungana tanga cha mara tikorosi tibe Afrika kwe
0: singina mingi nala Emmanuel ngana Xavier ndale ti kusingana ndo timba ti ko tibe Afrika sala tina itene imanga wa tini bisu sina mbege ti linga mama mokunjina no tabe ti lo kwe aketene itene na ndo ti tungana si alimbi ti bata ada manango mbeti na ngwe ti ungo tereso yekida

0: Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera aiki mundu na yakodro tiye.
1: Kolera aiki menisoni kobela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonganaza tongana tereti mo iyo pepe na atikete ngoye mo iki kui. Aiki mu kobela ti kolera na legeti mbeni zoso aiki na kobela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobe so aiki na legeni pepe.
0: Tibata tereti ala, tibata siwa tala wala tibata ndosu ala ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savo, wala nambu uchiwa kuzo mchitene ala tokobe, kuzo mchitene ala teye, kuzo mchitene ala mukobe na mulenge wala napekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngoso si atuku yorona yani. Ala koro lakwe pekocha kobe tala kuzo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwingina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganganso aikinduho.
1: Ndali ti kpali kweti seni ipika singa senge senge na nzoko so aiki duzduz.
0: Kobe la ti kolera aiki fazo iyo. Pingo terre aiki so afini. So aiki tongo bela ti ndo kwa gbenya gbesa bata inti seni ngana zo so aiki muma boko nalu.
2: Kubela ti shonga wozo wala akwale ti seni so molimi ti wana lege ti sango lisoro ti kubu andu azo kutu na ndo ti dunia mubimba.
0: Ti bata tere tala, tungana ala iti sara lisoro ti kubu alingbi ala yuporo. Nga ala bwena danganga ti baya ti mene tala.
2: Na be Afrika, wali ota na pokuti wali balako akikui lako lako na tingu oko teni ti zingongo na ati undingoni. So ala kisarani na ati amena ngobo so akina lege ni pepe.
0: Na yata mena kbaleni alingbi ti zingo na yati walini. Tungana asara lisoro ti kubu na teretilo na ngangu, walanga tungana ngoni, ayekebeni kbalendali ti fini ti mama ti ngoni. Ala gwe lakwe na adanganga su ayekenduru na ala, ndali ti wara ambena mungo mamboko.
2: Leke rongere ti dungo ayekebeni yeso simolimbi ti sara ti inga tongana ye, lawa simolimbi ti wara amolengi. Warango amena bata ngobo ti kangango legi na mungo ngo, ayeke lako lako senge senge na ati adanganga.
0: Na lege ti kwengondia alingbi ti zingo na yati wali, tungana asara lisoro. Soroti kubu na tereti lo na ngangu wala tonga na ngoni akono na yati dani pepesi asara yenga balako na use wanganga alingbi chimu yanga titene azingoni tonga na tiso sindiafa
2: tenengo tene tiseni tili soroti kubu aike pendere isi yanga ti itene tene ibata tereti ii imusangu na popoti ii
0: so aike tongombela tibumbi so aike nagbeti leta pepe kwam mamoko na mamoko na ndu kwa gbenekbe aso abateni tiseni na mungo mamoko na lege ti koforo ti une FBA.
3: Mbonga mbambra lingbi idingi meti masango. Natambi barala.
4: Ibaranga la Christianel de Mangui baroso wa kemada fono ndeke luka. Na litia sangoti ya keazo utasi la kwa zingiri angwana ndotala na ambagi ti ya linga. Abate na ke haba zingili ti bumbi ele rasi ya guna ndoti. Ando ti gingwa tene tiki biti seza mbako na ndotala onanina ndembe so sango na ndotala ke dapepe. Ake amu lenge ti kote ti be Afrika so ala kwe ala guna ambagi ti molenga na wende na ambagi ti Kongo jipanda si duchungo tala kaki ngangu. Ti warango kobe tila na lala kifa kiti kita ya kangasi ala kidea. Kita buze sango na ndo na cha sango so nga ake awa be Afrika soki na bagi chi ko bi nchu yoro samba bugulu soki na tina na mambere sa fango na ti beta la la unda na ndo ko soki fa ke na bagi tala kati tene lulingi ti leke aye na ti komuni si alingi ti banzoni na pekoni nga cha wanguru mungo na nduzu tene ti te kondu a onga na fango ina wa ungo foronga na wa fango geretik tirini ala ke masango na ndoni na yati sango ti wanguru
3: bi Afrika ota si angbala kona tuma mboko cha turu pale so si azar mboko na ndotra la yati na mbege ti ya linga selina la yati ngonda
4: na mango watu kwa cha lezo ti ya ti batani lo faso tene azana ni mboko na ndotra la ala mbasa mbala na biku wa ushunga na biku kuswa on na ndotra ndotra ki gya tene ti beti sese da mena nebe soa ki azo ushu si azi mboko ya mbala ndotra la otani angbala kona beti zingi ita zonto si azar mboko na ndotra la mena mango wa mena sango suyi wa nambagi nika aba tene aki azo chibungi beti elega ti Joseph Kuni aki ye tene so si lo solo ki watu kwa cha lezo nilo deka wana mbagi chungu ubeti tena bile na mbagi ka tene ti sana sosi abu mbina ki sana tere chazo mena tene ti dabaya ki ungo ti azo tango so balako na ndoni da so mingi na kigia maseka simbene na lango ba luse na oku tinze ti fondo so londo ti on si abu mbiso agu ya zama boko na ndo chala na ndimbiso ki tene tene so ababa na mama chala kina tene na ndo chala mbini pepe mena mbini sango sui wakani biri kris na lakwila akina ako na popo chala balako na ndoni da so ya zama boko na ndo chala silo kwe na tingwa boko tazo ntua zama boko na ndo chala lani silo kiri na tibata ti ya linga na mango kambisa tilo lofaso tene yesu ni baka ki mingi chala so chia kena chibungbi niki aki ama seka siya zangu mbina wabako chala siya la kia turugu na ya chibungbi niki ya mwala la nangangu siya lindanala na mba ginika
3: Tibe Afrika siya ki mungangu kwa tikanga legi na boma ti Ebola atasu siya de awarani na kodroni gape.
4: Nila la teneso ake mini nkusala chintu kwa bwembo soke bate na chiseni siya gwe. Nambagi kana biko kuswa ongana la posto so ake nambagi chibu bata chibu bumla. Ndali niya kichitene ala ba ngobo sola zana sisi nambagi nika tene akanga legi na boma so chitene. Alondo nambagi chikungoji panda chitene alinda na kote Tibe Afrika. Bwembo soke bate na chia sango Pierre Somsi. Luguna mingi agere kusala suno kia singa chi wagu singa chi Moise Bakwa.
5: So ici iba a kota zuti kodro ti yombomu na population a kota engagé population a ma a sangouche gana la ndouite na ti ebula a boube ti ala midi yinga fa yesu yesu ido ti sara ti tene ipimba na kwa ti kango lege na ebula ge na obu yinga fa yesu a besoin so ido ti ipimba ni na hôpital ge a ndelege ti laboratoire a lege ti bemengondo e iba aussi azo ti mbeno tikiki aita ti ya mobilize ngangu mingi ti mu maboko la MINUSCA la Croix Rouge na Alima na ye so aussi e ba so apeli duti kuale ayeke aita ti so ali ngunda amu ngombe ayeke aya ti ngunda so ala peut ti ga kuale ndali ti so ala yeke gue na mbagi ti lege ala yeke kiri ge e puis tongana ala wara malade ni ala peut ti ga na malade ni na re ti kodro e il faudrait que ala dabe ti ala na ndö ni ti tene ala za kati ti ala nga osi na ti bira so ti tene e réussir ni e nga osi iwunda na azo ti kodro ti tene ala sara angi na aye ti kodro na lungo kuâ na lege ti chasse ndu nyama so akui pepe
4: na peko ti si asara kusala so na mbage ti obu bungbi ti ndokua bwengbe so ayeke batene ti seni ni ala gue na mbage ti gbata ti mbuki ti tene ala sara ako akusala so
3: awabe afrika so akpelani bira si ayeke na mbege ti congo dipanda awali ala mu tere ti ala ngangu mingi ala yeke na ndö ti kando ti mole nga na ti so ayeke na mbege ti paul ti mayengo so ayeke ti wenze si ala yeke mu ngangu ti ala kue ti tene ala sara akikita akusala ti mayengo
4: awali so ayeke gunda ti asewa ti ala ala yeke sara akusala ndenge na ndenge mbwimbwi ti dengo akita yaka ti tere ti danga na akita dengo buze sango ti edoir auguste so agua na mba ika
6: ikege na kando ti mole na kozo ngbonga ti ndapelele awali mingi alondo ndali ti sara anzene-nzene akusala ti ala si tongana ambeni ayeke gue na yaka ambeni angba ti lekere akungba ti ala na tere ti lege ndali ti kango ni pauline liango mama ti amolenge omene so lo sara ngu balako na ota na ndö ti kando so lo yeke de ti lo yaka ndali ti batango na sewa ti lo
7: kua so mbi sara na ndapu so kua mbi gue na yaka mbi fâ ngunza mbi ga mbi kani mbi bata na amolenge ti mbini ye so mbi sani so yaka ti mbi la si mbi produit ti yaka ni mbi kani si mbi peye na ekole na amolenge ni me amolenge ague ekole ti vie zomo
6: ilondo na mole e si na ndö ti kando ti village pôle de développement ti wenze so ayo kilometre baluse ge iwara ize mami kanda mama ti amolenge oku lo fa na ye so lege oko na amolenge ti lo so ala sara ngu oku ge lo yeke debuze ndali ti batango na sewa ti lo
7: na du tingo ti ye so ayeke peye hinga ape me ike kaye mbi yeke amafuta na akeke ti aye so mo ba na ndö ti table so gi na lege ti kango ye so mbi yeke aso la mbi yeke mu charge ti amolenge ti mbi
6: si tongana awali ayeke de yaka si ambeni ayeke debuze marie chantal nyogbia so lo yeke komokonzi ti awakpengo bira na ndö ti kando ti mole lo fa so ayeke mbeni nzoni lege so alingbi ti mu lege na awali ti tene ala sigi na ya ti yere
8: e si ala so ngu balako na ota vii ti refuge ayeke senge gigi pepe ayeke ye so ayeke ngangu me na ngangu so e sara nga e pengba tere ti e laso ngu balako na ota so e sara na sese ti camp ti motre ti mole na arefugie e endure vii ni e puis malgré adifficulté ayeke da e puis na ambeni aye ayeke da e kue e pengba tere ti e lasi e ma jusqu'à laso
6: ataso mingi na popo ti ala asi na kodro ti congo démocratique na ngu sakuse na ndö ni balako na ota awali wakpengo bira angba ala kue ti pikali ti ala mbage na mbage ndali ti mu maboko na sewa ti ala ataso ala yeke wara mungo maboko pepe na mbage ti HCR nga na ala so ayeke mu maboko na lo edouard rogose na kiringo na mole nga na wenze ndali ti dafonono ndeke luka
3: kanda aka na mbege ti yerosa babugulu so ayeke na mbege ti nana mambirila awabe afrika so ayeke na mbege kasi akasa ngobo ti kusala ti ndokua ti kusala so ayeke fâ kiki beri so ala fa tene ba akusala so ndokua na sara kaka na lege ni ape
4: ala hunda ta ndokua so ti tene ale yeke kete danga ngaka yeke damandango mbeti ando ti warango nzoni ngu ti nyongo si azia awa na tere ti lege ti alingbi ti ba na ndö na peko ti akusala so lo sara na mbage nika sango ti belios benjamin abu
9: société beri soit que fa ake kini ake tongana iroko ngana pashi yoko amulenge tikodoni atene société soit salombini yoko na lambini pepe Gustave Bepande loke oko tela société ke langona korosi dankoli loke dema
10: ko soit société soit gaso bien soit la sala tikodosi mbike daso de mibati mbe i ikina nguope amelenge ake mingi ekola ke dape peut-être na meri la ke bénéficier da kotiti ya yedi inga pe tonale ye tit na la continuer ko tela ala sala na école ou a jina ingu ou a sala na hôpital ala tena gitantiwa jusqu'à
9: Adukati André Belado, Mokunditia Maseka, Lofaso, Société So a respecté. Aïso si Yamengeti Kodro Auna Lombeni Pepe.
10: Société So, Yessi, Inga Piala Gatifa Keta Kodrochi, Gentu Amuna Kodrochi Use, Kisantinet, Okonicho, Ari Gunale, Layatu Muda, Lulan Fanbusa Kikakeda, Meginayatu Kodrochi, Bin Yoko Tala Sana Yakia. Gilegiti Sola Bala Gananiso, Sarjisa Television So,
9: Gaston Dinga, Leke Prospector, Soke Sakusal Mokati Société, Tikiki Saira Tenet Biri.
11: Ça fait pratiquement 11 mois qu'on est là. On est...

0: ta mango ye amune ngeti kodo so akenati community yoro samba bogulu lani ala fangondo ti bechala na lango balisa ndone use tinde ti fondo so on tenti so batene societe so si aikezi amosorti betise se lokwe lo bata andia so si alune ati guku wala kae de charge mbeni pepe bilios benjamin abu na kingo na dankoli da fonono mbeke luka
1: na mbeke ti grimari ake gozo si a ndone panaleti garanika
2: ake iso nja na becha watengo ni mingi sango ti wagosi gati na bakika rosemond francisco serapo
3: ti tambula na leti gara ti gbata ti grimari moyeke babia ni wungo ti agozo mbeni kobe so amulenge ti kodro ayeke te mingi ayeke gba ni nga yu ti gozo so biri na angoi tongaso ayeke kâ na saki use na ndembe so moyeke wara na saki oko na te ti ala so ayeke deaka nga na saki oko na balusho na te ti ala so ayeke kâ pekoni kiringo na gbeni ti angiri ti gozo so azia ngia na be ti ala so ayeke te gozo ayeke tapande ti honorine hassan mbeni mama ti sewa
4: kete na gbeni parce que gozo ayeke da so asaa nzoni na ti sewa e tokua mbeni asewa na ngo na ndo so ayo e kue e vivre na ni ka même gi anzere na mbi mingi tenbi so gozo ayeke gba ni lani yu pono mingi yeke vo gozo nga wini na 2000 a 1800 me laso e vo gozo na 1500 yeke vo gozo na 1000 francs gozo akiri ao don asaa e ngia mingi a
3: ti tongana ala so ayeke te gozo be ti ala yeke na ngia ala so ayeke deaka ni ahunda bia ni ti ba ngeri ni ama na nduzu si alingbi ti kiri tënë na peko ti adépense ala na tere ti kusala ti yaka ni Jean-Christophe Makindibu so gi na bango lo be ti lo yeke na vundu lo zenga pepe ti fa na e bia ni nda ni nyen si gozo aga gba ni laso na gbata ti grimari
5: ala ba na ngoi ti na ndöni so la asu mingi ngu nzapa apika pasa ti gozo asigi mingi na lo gara e place afa ayeka gba ni nda ni so si gozo na sika lege marché gba ni so la
3: ti lo so lo yeke wayenda ti ndoku sara ti agda jules poubangi lo fa nda ti so si agozo aga gba ni laso na ya ti gbata ti grimari
6: zo so aga na iri ti fango ayeka ti gozo ayeke semcaf société manioko na sisi ti rcma ala ga lani nge asara réunion na aproducteur ni asara tënë na e e tombela na azo ni e mû ni tana mbeni yaka so ayeke purement commercial donc e fono na tënë ni e yeke fa na azo ni akode ni ala gi nzoni keke ti gozo si ala lu ti tene gozo ni alipendere semcaf aga vo na maboko ti ala bon voilà maintenant résultat ni lasi gozo ni fa so na grimari ayeke na ligi ni kpali ni
3: tongana wungo ti gozo ama na nduzu na le ti gara ti gbata ti grimari warango nyama ti bagara wala ti ngunda aga ti lo tënë nga si angeri ni azia pepe ti ma na nduzu grimari rosemond francisco serapu da fonono ndeki luka
1: tiri ti ta e kuendo ayeke na laposo so alondo ti 11 ala so amanda ye na ndö ti atiki ni ki ti horongo froro nga na awamunga maboko ni na ya ti ngia ni alondo ti tene ahunzi
2: ayeke ye so ti alingbi ti tene akpengba angobo ti tango tire ti tee kuendo so na kota ti beafrika na ya ti abongbi ni sango ti tonnes toponika
7: wungo ti ala 1 baluku so si amanda ye so so amingi ni ayeke na gbata ti bongi si ambeni alondo nga na ti akete kodro ti beafrika ayeke na ti lango ta si ala manda ye na ndö ti fangmanga ti ta e kuendo nga na lege wasi alingbi ti tene amanda ni na popo ti ala so aga brian hassan alondo na bambari be ti lo anzere alo fa so lo yeke kiri ande ti tene lo fa e so lo manda na gbongbi ti lo
8: fédération aorganise so ti tene ge e manda ye ti tene e kiri na ya ti ando ti oko oko e kue e fa ni na mba ti so angbaka so e manda aye so si fédération mondial ti ta e kuendo la azia na sese ti tene zo kue so asara ta e kuendo na ndö ti dunia mobimba amanda ni ti tene ahinga ni
7: awali amo anga na peko pepe estela augustin baki lo kue lo manda ye so lo fa akusala ti ainsi lo yeke sara ande na piko ni
9: isa formation so ti arbitrage ape na cote so apermettre ti tene e cote ti amenge e sara na arbitrage donc wi sigi national international ti te défendre akodro ti e
7: alo ti use komokonzi ti ndokua fédération ti ta e kuendo sambia célestin lo fa bia ni so mandango ye so amû lege ti tene afa ye na ala so si amanda ni ti tene ahinga tënë ti ta e kuendo nzoni ti aye so ala lingbi ti tene ala sara ague na nduzu
10: le conseil de rendement so na ya ti fédération ti ta e kuendo aye ni atia e kete si ti relevé niveau ni avant so ye ni mingi aye centralisé gi na niveau ti capital amaître so ana province ala ya bénéficié kala ni ape ni la si mo ba e ga lani tonganso awe ti tene e fa na ala ala gue position compétition voilà tongana mbeni aye aye da ala wani avizi ti tene ala arbitre aussi na place so ala yeda au lieu tene toujours ala ga gi na fédération si atokana ala arbitre ape
7: ti ndembe so ala so amanda ye ni ahinga ni awe ayeke na ala ti kiri ti tene afa ni na ya ti bongbi ti ala
1: kozo lango ti gbugburungo tere ti ga awa lo mbi ti suligi ti lakua nga si ahunzi nga biri tongaso

0: kiluka. Ai kenzoni ti inga.
1: Natin droit quoi singa chila ce qui était dans d'autres la société ka a charbon. Tongana ilondo nanda pelele na yanga dati e ki bulti metonga nsi e ki sara café wala ki toko belaso. Kanda ka mingi ti e ki sara ai so kwa gina ligi ti charbon ti keke na peko ti abuzu ti charbon so mamba ko cha mini koli wali amina masika a ki na peko ni binala gesu azu ainga kani mingi apati ti tene igwe vogi charbon ya unzi awe. Mako joni lingi ti inga nanda pelele tongana la londo ala ki yos charbon so nando cha pruru wana acha kusupusu ala ki tambra nani amina ki neanga tilege amina ki neati vaka amina ki gunagara si position chambini as klion tala ti charbon ni ainga ni mingi kusara tala ki tona nanda pingbi asina lakwi mem zuna lina dakwe aga ki pika kokoko chitine loka charbon ala gina kodo tibi afrika mingi ta siwa na gbata ti bongi akitoi na charbon ambini nata ki kita kodo ti akitoi na charbon kanda katonga na charbon ki tapepe akikpali na chamina siwa chitene ala tako bengwa nga chiswa ambini abichu na kiki wape ambini aikengana gaz nga pepe akwacha zusu aikengangu mingi gas nala si ekiwara charbon chitene isa nanzini nzini akusala ti akina legi changi zata charbon susela kipi na dati lango na damanango mbiti chamu lingitala ti muna tunga na amu lingitala tanga na tega chamu lingitala son ti vopuro na bongo na asiwa chala kandaka kusala chala nisu pali aikida agitala ka charbon na la wangiza na pe lutingo na letila mbi isu kwa su ake muna la kubila piko tila ke sontanga na sakti charbon na nemingi afuko ti charbon tu vako sola ke gweto nne ati onta la su ake gombi ake gana la pali tu ungoni osi su kwe ake anga nguwa pali mingi mekandaka ilingu ti grisa so sarangwa charboni ake nanduti fango kikia tonga ne kifa kiki mingi su ake mule gitite ne yando agane ati nduti donk ala kifa kiki ti sara na charbon alingu titi ne aluambeni na pekoni si kekini alingu ti sigi sila kwenba ti wara charbon la wakango charbon su iba kusala tala su aki ti tene ala sangi si singape ali ti tene asayi ti mamboko tala ti wara kobe tala na legi ni ti tene zoni agwanzi wala sayi kirikiri pepe na marango botonga su ikwe ilingu ti tene imu mamboko nala iba asa surungo bongo su inigijala pe buba kwa ekida pepe kwa kwe kwa

0: sango ti sena ndozo na nuda fan ndeke luka na lango ti laso ki tonda ni tonda so na begeti grimari na grimari na napreso gira ti ndo waki balo sena ndoni ose sindoni ka mbinda akiketi na leti ndozo si ange na tia kusela so ale ki sara ti tene ala bilen brimbri na teretola na ati so kwe ale ki dafanda kana peko ti bekombite gira ti ndo wani aiki ima na ndozo na balota si mbinda angola kwe na leti ndozo eki na gota ti bongi na napreso kwe gira ti ndo waki balo sena ndoni ose mbinda akiketi na leti ndozo asi na mbengo ila ikesu na peko ti bekombite ake ima na ndozo na balota mbinda ake na leti ndozo ninga si ila ikesu ako gira ndo wasa lingu ti warani na tia gota so kwe si ango tera ti gota ti bongi na ndozo kwa leki da asi ala ke ima ndeke luka egonda na mingi na ati anzini nzini akusela tala alo ndupepe mba na ati fade fade ki goti ima ndo kwa singa so ireni aike ange na ndao wala ti tambra ngonzoni na ndo ti lege
1: Ndike Luka Ange Nandao

0: Nana tikwa singa tienga sokwa Jefferson Zigaraba kepika patarana genetu andufi kobela tikolera sosi doka gwenek baswa banga andufi sini na be Afrika faninga tonga sosi doke tenetene na ndoni lasu na pakara wanganga valentene banga solo ki mokonzi sera wisi inga na kisarango kitine a danganga amaina lege tiseni inga loki bando na ndoti mungo atunga nazo si ikizamba tani fade padili tene ima pikango pataratela kwa singa lo sama mbako na mbako na ndoka gwenek biati sini ninga nando kwa ti UNICEF abala pe kitimbi abamo pe oje kitimbi abala pe kitimbi wango tinzoni tuti ala tuko amule wango ima wanganga valentin nebanga ibarala
1: ibara mingi Jefferson
0: kobela ti kolera ke kobela wa
1: kobela ti kolera ke kobela so akinga malegeti sasa ngana dingoni donc tonga kobela ti kolera mumo fode moko sasa caractéristique sasana ke tiso sasana ke gingungungungu tongo ba leti sasani ake tongo na so ire na ngati mwenye tene oderi zane na vurugi vurungo ba tongo so si ake inga tene a baso kubila ti kolera loso
0: le gundani ya londo tongo na ye
1: gundani ake na legi so si na legi ti salite mi pete na ki tongo so parce que kubila ti kolera ke kubila so ire itene ngati mwenye tene ake kubila de mes kubila ke maladie de mes sal ake kobela sosi moko wara na legi sosi moko mo touché ita sosi lokana kobela ni deja wara moko mo lubelo sara zende moiti mo na lo maboko na legi ti eswe nga zende ti lo zende na petit cabinet a petit dingo solo ga e solo de a zende solo de moiti mo maboko na lo moko mo ti mo kobela so ake nga sosi na legi sosi moko nyongu sosi ake propre pepe surtout ça ake nguso sa ake propre papa ba ita Jefferson ande meso mbo maso ake da atonda na mbaga atonda na legiti na akotro sa ake na mbaga ti 16 sanitaire ti bimbo akotro sa ake na tere ti ngu parce que asi na mbeni ngoi fura sa ake na ti kotro na mbaga ni ka abuba bo nguso la a kirgi na bale pa ti yo nguti bale nguti bale so la si mbo ba ake nguso nguti bale ake nguso ake propre pepe ake tunga so si mbo ba ala nyosho ningu si akana kobela si kolera so
0: mena ko de ti nguso si ala tere tere ni so wanganga tunga na ndu so si meni zoni ngwa ke tape angu cha source bale la zona isa na kwa usala so eske meni ko de ti tene ya sara ngu loga potable ko zoni si anyoni atona kobe asa na kusala ida
1: yeso ilingu ti sara ke tene ayeke nzoni tongo na e tongu ti higana ni awe kozo tene nyoni wa sara na kusala tongo na kobe par exemple tongaso so mo tene ayeke nzoni e kporo ngusu e za ngu so na wa e kporo ni pendant 30 minutes ngu so akporo e desa na ni yanga ti tawa na ngba na kangango ni tongo na ngu so adependre awe elingbi tene e nyon e sara na akusala ndende so e ti tene e sara na peko ni bo mo so si moko nga na possibilité vouvoir comprimer ti akuâ tape ti mo tukuna ya ti ngu si ngu na ga nzoni na mo nyon ni mo lingbi ti utilize ni senge
0: me ndani e lala so si amû kobela ti kolera tongana na mbeni kpale ti kobela so si ayeke ngangu mingi
1: kobela ti kolera ayeke oko ti akobela so si na yanga ti kua ti tene ayeke maladie adéclaration obligatoire ngbanga ti nye ngbanga ti so lo tongana lo yeka loko mû azo mingi na yanga ti kodro oko la use tongo na kobela ti kolera abu mo zo si agiregi ti kaï kobela so atere ti mo hio pepe gi na ya ti ngbonga mo lingbi ti wara kui gi na ya ti ngbonga mo lingbi ti mo wara kui ba ayeke ye so si asara si ayeke kobela so ayeke ngangu mingi lo so
0: me azo ala si ayeke na risque ti wara kobela so hio
1: zo kue ayeke na risque ti wara kobela so hio mo so si aspect hygiène atia moko na risque ti mo wara kobela so asoro zo ape kobela ti kolera so asoro zo ape mo lingi ekangba mbakoro zo kuâ peut tene wara kobela ti kolera so
0: me lala so so yeke da so pakara valentin ni banga ndokua ti gbeni bia so si ayeke fa ayeke ba tene ti seni na ya ti kodro ti ayeda si atene ba kobela so ayeke da awe so kaingo akobela so na tere ti mbeni zo ayeke pasi tonga na ye
1: na lani so si lani so lani si gbengbe gbia ti seni wanganga pierre somse afa tene na ndembe so na ya ti kodro ti beafrika mboma ti kolera ayeke da ndokua ti seni aza ye so airi atene centre de traitement de kolera na sese centre de traitement so aza na mbage ti danganga mama elizabeth domicien na mbage ti bimbo asara ke zosu kwe awara kubira sona teretilo agana loka aeka e kubira sona teretilo sengi sengi loko futa pata ako pepe.
2: Me la tereti nzoro kwa ti sa sangoni na dengoni mingi mingi so eske beni nzoro kwa ke dasu si abani apiti inga kuba komo sengo ti kulirani la.
1: Kuta nzoro kona ke sa samodeni so. Tono bana we a kinjuni mokwe yoloro yuna danganga kuta nzoro kone also me se vre kambe na nzoro kota kambe na nzoro kota kita ketso si waba tamo sasa so inyena si moko woko moko woko yati mwa keso epi eso a esinamo eso irina anga tukwa titene deshidratasyon ake tso nguwa unzi na tere ti mokwa we akana bo problem ti wungoni akana bo bati kpale bati problem ti seni epi apre aninga pepe kuya akana pekon
2: wanganga valante ni banga ikina la singila
1: bila mikina mo singila Jefferson
0: singa liga kutana sa dingi meti mando kwa singa so wango tindutin tuti a unzi ya we eki apotere na mozoko kujuni kwa shiguti yamba wafango meti Jean-Pierre Rousseau na tindutu kwa singa tilo teneni na sango ikona na nandusu kosi aleki dashi aleki mada fonanti siriri na tima ingo ondeki luka bon tindi mbiso iti mbitera na pindra mozo koso iba
3: hey. Wow. Wow.
4: Yeah,
3: Orose,
4: hey,
3: una mucho,

makala kitene aondo sili ikisala tonga na ye o na dunia so amore

0: mabe Afrika ti bondinga na chakodro so ngorolo na pekoti so silosa akusa la ngu sho na mungo mamboko chindo kwa gbenya gba ti seninga na wabe Afrika medese son frontier akai mungo mamboko na dati dungo cha wali ti daganga ti communautaire
1: atondan na langu balotana akoti zeti bila utingu sa kusa ndoni balusa na omene MSF akikai kusala na ta dati dungo yoko MSF angwati mutunga senge senge te tikete ngui tencha yiti ngangu tonga na dungo ti wali so surulu wala ngo so kono na ti dani pepe ngana mulenge so londo ti dwala shaki na kubila ayisukwe akitambula tisina langu balota na akoti zeti lengo ati ngusa kusa ndoni balusa na omene
0: na pekoti gbotongo te recha wa mungo mamboko ndukwa bena gbe so bate ti seninga na cha wabe Afrika amuya ngati ngbela kwe ti mu mamboko na wali so ekinango senge senge na lege ti pia lo chingo rugbya ti kiringo na peko kwita wali so ekinango nga na cha mulenge
1: awali so kwa kinango ala pusu nduru na ata saravisi ti danganga ti communauté ti wara mbrimbri asango na ndoti teneso
0: so aiketongo mbela ti ndukwa bena gbe so bate ti seninga na wabe Afrika ti danganga communautaire nga na médecins sans frontières Belgique.

0: biton so yeke na ndö davon ndeke luka ate ezi yeke na ala akalama kuasinga so atene ndo so beafrika kuasinga na ligo ti emmanuel sambuli fils lakue ti tene ti nzambo na beafrika ambongbi na ndö tënë ti andö ti ngo so si ala yeke duti ti ndo oko pepe.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Ibarazu Kosei Kema Dafonono Ndekeluka Nayengaswa on inale Saratene Mingi Nanduti Gunda Ngana Kango Ti Ambururu na Ubongi Shari Ngana Kusala Kwes Sociala Kesara Tungana Nye Sinzia Reglimonte Batango Bagara na Koresi Ti Béafrika. Nati kwasinga mba iti Béafrika ti yengasu ye kisara tene la kwe ti Ambururu Tungana Nye si ala wara legilani ti duti wala la sedentarize na Koresi Ti Béafrika na Tungana Nye si ala yeke duti wala kusala swala yeke sara tënë ti fango seleka ayeke tongana nye na mbage ti Ambururu ayeke mama tënë ti kuasinga mba e ti Béafrika ti yenga so.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Béafrika.
7: Kutara za vimbi mbili, swake muma boko na mbila kwe na chikuwa singani sigiawe, kutara Ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambuli Fils ni Ibarala awa mango dafonono ndekuluka.
7: Ainga Mbururu mingi na tambulango na ndundende wala akia nomad. Nyela iki na gunda ti duti chala laso ndu oko wala soa hiri ni sedentarizasyon nye.
8: Singila, biani tona swala tenani Mbururu akia swala ke duti plas oko pepe. Ala ke tambula na bagarati ala la ligingo njoni pere na mbena njoni ndo siriri su ala peti dutida. A onkwe Ambururunga usi ala ke asina mbeni ngoi. Oke ba ala ke tambula pe ala ke mba plas oko wala su ala ke sidantarize tete ala ke mba plas oko. Nyela si apeti pusu ala titene ala duti plas oko. Migi ni tongo na mba ala duti plas oko ake gina ngoi su ngunja pa ake pika. Tanangunja pa ke pika moba peri ake suku angu ake da e titene ala tambula ayo agangangu nila moke ba nangoy tisu ingunja pa ake pika mingi Ambururu ake duti plas oko ameda yiso si ake sara si ala duti nga plas oko na atiambe na kwa singa su mbitenani ake a ngungusu iritala ake mutiti tanala pusu nduruna ndosu si agbako ake da mingi ando songa kubela keda mingi ala kekpenik bengo si ala warambeni ndusu si anyamati ala keduti yamba mokeba ala keduti nga plas oko mbeni yesu si ake pusu Ambururu titina ala duti plas oko mokeba molina ati mbeni siwa siwa ati mbeni Ambururu tongasu mokeba lupiti titina wali use wali otakwe inagbati ya molenge nagbati bagara ne moinga titina ala londo ndusu tigo na mbeni ndu na akumba kwe ake yiti njape e asara si tono base wani akono titene ala deplasi atumuma ake ngangu ata suzu kwa inga ke Ambururu ake azu soa ke duti plaso kwa pe me tono na uungo ti azu soa ke nati sewa tilo aga mingia we titene lo tambula jani aga ngangu ba ake a tene sumbi piti tene ndali ti duti ngo ti Ambururu na plaso oko a onkwe mbeni wa gingo sindaye so eretilo ake Claude Le Maçon so lokolo giasi ndaye mingi na nduti Ambururu lotene ataso si Ambururu akina kuta siwa si akanga legi na la titene ala duti plaso kwa onkwe mbeni la mopiti gato ngosu mosi mwarasi mwlape donc ake azu so ake imprevisible la so mbatene loke lundu ape loke buje ape mwati gake kiriku nati inga oko mako warasi mwlape to lugilu mbendo luguda moinga ndusu luguda do ake azu ake imprevisible
7: ake azu so ake imprevisible me kotara Ambururu ake lango na ti akando wala akompemo me ala lingu ti fanala so ake ma kwa singa mba iti Béafrika akompemo so ake bagi gitunga nanya
8: mbi muna la singila ala so atambula na leti kodro ti Béafrika kando wala campement ti Ambururu ayiti gwe tongana kando ti a citoyen wala aka obamosi na mbegi ti la lobai ndozumoke ba datia aka e ake ketekete tongasu na leti sese mogati liani fumo kuku si molina yani e a kando wala a dasu si ambururu ake sara si ala ke lango na yani biani ake akpatere na a dasu si a aka wala a citoyen ake sara mogati so ala sara ni ake rondo rondo tongasu e a kando su mingi ni ala ireni ake walde wala uru na yanga timbororo la e campement ni souci ala ko ya bumbitere a langoda irina ke sudu e mingi ni ake a wali legi oko tongona a citoyen na mbege ti ambururu ake ngagi tongaso mangati so tongona ala tambula mbisi ala tenendoso ala ke ngbada ala ke sara campement ti ala wala kando ti ala da mokeba ake a wali si ake lekere adani inga pe kolimboro ni sulu kena wali use me koma ake awali la ke sara dani tongana mbeni wali oko awunji sarango datilo awe ake biani na ti daso si kolini agande ti lango dang bangati solo unji kozo na sambatilo ake ayiso ake tambula na popoti amboruru la mingi ni akandutiala ni mokeba ake nduruna tereti legi ape bangati so ala kena bagara e ala ke duti ayo wala a kilometre ouse nandoni même tongaso si ala ke duti na yati kandutiala e tana molina ati akandoso moke wara asiwa puti wara asiwa uta siwa uku même umene kwe so ala ke na yati kandoni ake a koli si ake soro ndoso si ala ke ga si ala duti da tonga ala londo ti tambulangoni ti gi ndwala si ala petite ne asara a campement ya la so benizu beni mbururu ni oko lo so iretilo ake zo anjam lo lo ke mulege ni kojo si abagara kana pokotilo si ala ke gwe e tongana lo si nandonia we lo ke de Congo lo de Congo sifa na tangati azo ni ko ya teneba ake ndusu si ani hegati sara a kandonida ti sara a dati tena aga campement ya la e tongana la siawe azu sa hegana poko ake awali ake amolenge ngana abagara ambena bagara so kusala tia bagara ni ake ti yo akumba nga akumba ni ake mingi zu kwa apeti ala ke na kutukutu wala taxi mututi yo na yape me a yiti yongo kumba tia ni ake gia bagara ni donc kolini amwa bagara ni ona ni awe me ambena bagara ti kutani so ake da so kusala tia la keti yongo akumba do akanga akumbani azana ndutia la si ala hegonani e ala ke si na pokoni so si akoli asitia la we etona ala si awe biani awali so na akamba ala leketere basi ake yiso ala ke sara kalako la kwe taka ti lundu na mbeni kandu tigo na mbeni kandu akamba so ala leke na a danya we so ala ke zini kwe ala bata batango etona si na fini dunia we biani ala ke mu a kambani susi ala sara ala kena a finia dani e yini agumbi a sara si asina beni ngoi amena mbururu susi ala tondati wara bati kofro ala tondati ke marati ada susi akena yati kandu e ala tondati sarango ada tongana azuti kodro su ala ke leke dani na na mur ala pika même lini na tol e ala ke lango na yani e afa ke biani a marati ambururu tongosu ala ala wara kofro ina tapa ndi mokeba a marati ambururu su iri sala ke ajafun ala lasi ake na gbati nginja e ala lasi ake sara ada pendrada si ala lango da tongana azu ti kodro a onkwe biani ambeni ake da su ala ke tiana ya tingunda ne ajafun misu ala ke sara aitala ni donc ti adani lekengo adatiala ni alimbi na wungo ti kofroso zoni yake nani tona kofroni yake mingi ape loke langu na ti campement ni tongana ti sosi londo ti fangoni ndoso me tongana loke na kofro moke ba loke ligi kwe ti sara njuni da sosi luna se watilo ala langu da e ala mu batango bagara ni amuna mbeni zu susi ake bata bagara na lang banga tisu ala kana kofro tifuta na azuni su
7: singila mingi za pimbi mbili kozo kapati kwa singa mbai tibe Afrika ti yenga swake lutige inale ke tingande gike kireke na kongunga su tiba lekengo tere ti ambururu na ligi ti amara wala aklon lignage tungana tanga ti amara ti korosi ti be Afrika kue
0: ni munga singila na la Emmanuel Sambuli Piso na la soko sangbala kwa ti madafonde luka so masu ake la kwemba ina ndu ti amburu na be Afrika la yeki na ligi ti minkete ngombito nsuto munga limbe we zigi na la tene ala ma wangu ti nzuni duti Alazayo, even mozo konagi to sui alazayo.

0: ye so elingbi ti sara yeke tene ayeke nzoni tongana e tongu ti higana ni awe kozo tene e nyoni wee sara na kusala tongana kobe par exemple tongaso mo tene ayeke nzoni e kporo ngusu za ngusu na wâ e kporo ni pendant 30 minutes ngusu akporo e descend na ni yanga ti tawa na ngbâ na kangango ni tongana ngusu adependre awe elingbi tene e nyon e sara na akusala ndenge so e ti tene e sara na peko ni bon mo so si moko nga na possibilité voa comprimé ti akuâ table ti mo tukuna ya ti ngu si ngu na aga nzoni amo mo nyoni mo lingbi ti e ti luze ni senge
1: me nda ni e laa laso si amû kobela ti kolera tongana mbeni kpale ti kobela so si ayeke ngangu mingi
0: kobela ti kolera ayeke oko ti akobela so si na yanga ti kua ti e tene ayeke maladie adéclaration obligatoire ngbanga ti nyen ngbanga ti so lo tongana lo yeka loko moi zo mingi na yanga ti kodro akola use tongana kobela ti kolera abu mo zo si agiriki ti kaï kobela so atere ti mo hio pepe gi na yâ ti ngbonga mo lingbi ti wara kui gi na yâ ti ngbonga mo lingbi ti mo wara kui ba ayeke ye so si asara si ayeke kobela so ayeke ngangu mingi lo so
1: me azo ala si ayeke na risque ti wara kobela so hio
0: zo kue ayeke na risque ti wara kobela so hio mo so si aspect hygiène atia moko na risque ti mo wara kobela so asoro zo ape kobela ti kolera so asoro zo ape mo lingi ekangba amba koro zo kue apeut tene wara kobela ti kolera so
1: me laa laa so so e yeke da so pakara valentin ni banga ndo kua ti gbeni bia so si ayeke fa ayeke baa tënë ti sini na yâ ti kodro ti ayeda si atene baa kobela so ayeke da awe so kaingo akobela so na tere ti mbeni zo ayeke passe tongana ye
0: na lani so si lani so lani si gbiogbia ti seni wanganga pierre somse afa tene na ndembe so na yâ ti kodro ti beafrika amboma ti kolera ayeke da ndokua ti seni aza ye so ayer na tene centre de traitement de choléra na sese centre de traitement so aza na mbage ti danganga mama elizabeth domicien na mbage ti bimbo asala ke zo so kwe awara kubela so na tereti lo agana loka aeka e kubela so na tereti lo seng seng lo futa pata ako pepe
1: me na tereti nzor kanti sa sangoni na dengoni mingi mingi so eske meni nzor kwa ke dasu si abani apiti inga e kiba komo sengo ti kolirani la
0: kutan zero kona ke sasa modenzo tono bana we a kinjuni mokpe yoloro yuna danganga kuta nzoro kone also me se vre kambe na nzoro kote ake ambe na nzoro kote ake dake tso si wabata mo sasa so inyena si moko woko moko woko yati mo ake so epi eso e sinamo eso iri na ngati kwa titele deshidratasyon ake tso nguwa unji na tere ti mokwa we agana mo problem ti wungoni agana mo bati kpale bati problem ti seni epi apre aninga pepe kui agana pekoni
1: wanganga Valentin nibanga ikina la singila
0: mbila mikina mo singila Jefferson
2: wangu so yondo ti matansu e ti tene e batana seni imu singila mingi na Jefferson tiga abanga na gene chilonda li ti wangu ti nzo indu titi laso na mzo da fonde ki luka ye keke ki o fason alige ti mozoko tongbunga limbe we inala kwa ikigwani manda nduwa sangu na pokocha nduwa sangu we igu ima meni mozoko asima kwa singa chaketa mwingi stay man baby.

0: Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera aiki mundo na yakodrotie.
1: Kolera aiki minisuni kobela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dingo. Tonga naza tonga na terati mo iyo pepe na ati kitengo imo iki kui. Aiki mu kobela ti kolera na legeti mbeni zoso aiki na kobela ni na legeti zende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobeso aiki na legeti pepe.
0: Tibata terati ala, tibata siwa ala wala tibata ndoso ala ikida, ala sukula mamboko ta ala kwe na zoningu na savon. Wala nambo uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na mulenge wala napekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani. Ala kworo lakwe pekotia kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tongana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduru.
1: Daliti kpali kweti seni ipika singa senge senge na nzo koso aiki duz duz.
0: Kobe la ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbe la tindo kwa benegwe sabate nti seni. Nga nazo so aiki mu maboko nalu.

0: provincial grevi kola sala ngoti biko akoda fano le kelu kai bahala ima tenabene tinzima tambula na beke tikapu kalangwe yini swa kenye
1: Idisi haya ibarala ibarazo kwa sosi aikema tafono nandeke luka na laku iso kwa singa tu de region chilaso agunei na kete kodro chikalangwe sosi ayo kilometre mbrambra na gwata chikapu sosi menye chinjima apasi na mbaki nika meli masika wali songu chilo aike baluse na umene si lueke waze na pekochi sosi logwe na yaka si lukirawe si asina laku ibiri beti hatu wali so atonanchi tenesi asolo na tonga na beti hatu lone aike so ala teni katna Nandoni pepe si asina bebi tonga na leke langwa we Yeni agangangu si lo tonanti tene lo dematere chilo Natonga na leke dema Koli chilo atonanti tene si apete ya chilo ni Natonga na koli na pete ya chilo ni Na pekoni kete wali na unda si tene si Koli chini ni agana ni po ni sara ino Natonga na koli ni agwesi amu po Si tene agana ni na masika wali susi lo limbi si tene lo sara ino na yani Nangwe susi masika wali su agati sara ino Ino ni asigi pepe Yeni agangangu kete na pekoni kete Mbo, si alondo na tereti masika wali so chi wali asigigi na gigi ati na yati poso si na pekoni lo kiri nando chibobo lweke fatigigi fatigi ngwa si koli chilo aunda lo atene nyapase si mo kiri mweke fatigigi fatigi ngwa tonga so na tonga na koli ni ayiti pika torche chi ba yati poni so mbo lasi ayike na yati poni si lo tonanti tene lo dekongo lo iri a ita chilo chi wali si aga amuma boko na lo ngana wati lo so si yeti njima so asina lo na tonga na yiki fade fade so si azwa gawe tereti wali Sochi wali atonanti tene asuku simbeto amwazo kwa isi ala mungoni nga na masika wali so asukwe na lo na kete danganga so eke namba geti kapu asaka si bacha wabe afrika so eke namba geti kapu nga asukwe tigati ba yeso na tonga na asaka yeni kwe yeni atambla nso ni pepe senichi masika wali so aike gangangu si amulo asukwe na lo na gata chibongi titene sago na lo na kota danganga ngali titene amu na lo atonga sina peko ni meni wakwati nzapa so si aike na yati kete koto chikapu lo sombe la nanduti mbo sosi lo zoni iba idris aike ayesu atambla namba geti kapu nga na kalangwe si efapekoni na ala ikiri singila na ala kwa sosi aduti atetu fonono chala si alamani idris kambani akiri na ala
0: Dieu merci vansi al greviko singila ndalti sangoti nzima suwa la tokona yi na batati bongi ndalti suwa tamla mbe geti kapu nga na kalangwe zoni la kui na awa be afrika kwa timbi geti lo bayi

0: Radio Ndikeluka, votre météo.
1: Nena batati bongila esu nduza ene nduza kenela kesua kesua katamana ni kikerika na batati bongila tunaisarangia peki warandi gimuza pagina peko tibe kubite tungalala kema ina batati batanga fu centre lingali ya kundura mbiki ti akita kuzo sanguru batati batanga fu tunafarazala lingali ya konga tunakoto tunawaki na mbiki ti zumanga kikerika na tibi batati la ndapre nduzuna kipolile me nduwa kena lingali peko tibe kubite ala tibiralo kikeri kaka batata langa na ndapo nduzu sala kepolele la swani nzoni nduzu atarita na gina piko tibe komite ati batata la
0: Radio Ndikeluka, votre météo.
1: Yuzi na senda nduzu na nembe songa munga limbi ya wesu dafona ndekelu kabuna itene ima njasi ndaraba mboko na mboko na belegi ya susi ya batene tiseninga na itati iswa yake na mbeke ti linga

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dossau. Afrika.
6: Ibarazi kwa seki ma dafonono ndikeluka na ingaswa on inale saratene mingi na ndoti gunda ngana kango ti ambururu na ubongisha ringa na kusala kwa sosiala kisara tungana nye sinzia reglementi batango bagara na kororisi ti be Afrika. Na ti kwa singa mba iti be Afrika ti ingasu ye kisaratene lakwe ti ambururu tungana nye si ala wara legi lani ti duti wala la sedentarize na kororisi ti be Afrika na tungana nye si ala ike duti wala kusala swala ike sara tene ti fango seleka aike tungana nye na mbage ti ambururu aike mama tene ti kwa singa mba iti be Afrika ti ingasu.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Kutara za vimbi mbili. Swake muma boko na mbila kwe na chikuwa singani sigiawe. Kutara Ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis ndi bara awa mango dafono mtekeluka.
6: Ainga mbororo mingi na tambulango na ndundende wala akia numad. Nyila iki na gunda ti duti chala laso ndu oko wala soa hiri ni sedentarizasyonye.
7: Singila, biani tona swala tenani mbororo akia swala ke duti plas oko pepe. Ala ke tambula na bagaratia la na ligingonjoni pere na mbena njoni ndo siri risu ala peti dutida. A onkwe amborurunga usi ala ke asina mbeni ngoi. Mwake ba ala ke tambula pe ala ke mba plas oko wala su ala ke sedentarize tete ala ke mba plas oko. Nyela si apeti pusu ala titene ala duti plas oko. Mingi ni tonga na mba ala duti plas oko ake gina ngoi su ngunja pa ake pika. Tanangunja pa ke pika moba apiri ake suku angu ake da e titene ala tambula ayo a gangangu nila moke ba nangoy tisu ingunja pa ake pika mingi ambururu ake duti plas oko amela iso si ake sarasi ala duti nga plas oko na ati amela kwa singa su mbitenani ake a ngungusu irisala ake mutiti tanala pusu nduru na ndosu si agbako ake da mingi ando sunga kubela keda mingi ala kekweni kbengosi ala warambeni ndususi anyamati ala keduti yamba mokeba ala kedutinga plus oko mbeni yususi ake pusu ambururu titina ala duti plus oko mokeba molina timbeni siwa siwa timbeni mbururu tongasu mokeba lupiti titina wali use wali otakwe inagbati ya molenge nagbati bagara ne moinga titina ala londo ndoso tigo na mbeni ndo na akumba kwe ake yiti njiape. E asara si, tanamba se wani akono, titene ala diplasi atumuma ake ngangu. Ata suzu kwa inga ke amborura ake azu sake duti plaso kwa pe, metongona uungo te azu sake nati se watilo. Aga mingi awe titene lo tambula, jani aga ngangu. Ba ake a tene sumbi piti tene, ndali ti duti ngo ti amboruru na plaso oko. A onkwe mbeni wa gingo senda ye, so eretilo ake Claude Le Maçon so lo kologia senda yimingi na ndoti ambururu lutene ataso si ambururu ake na kuta sewa si akanga legi na lati tene ala duti plaso kwa onkwe mbeni la mo piti gato mwa sumo si mo warasi mo lwape ton ake azu so ake imprevisible laso mba tene lo ke lundu ape lo ke buje ape mo iti gake kiriku nati inga oko mwako warasi mo lwape to lugitu mbendo luguda moinga ndosu luguda lakia zo ake imprevisible
6: akia zo ake imprevisible me kutara ambururu aike lango na ti akando wala akompemo me ala limbu ti fanala so eke ma kwa singa mba iti be Afrika akompemo so aike bagi gitunga nanya
7: mbi muna la singila ala so atambula na leti kodro ti be Afrika kando wala kampemo ti ambururu aiti gwe tonga na kando ti a citoyen wala aka oba mosina mbigiti la loba ndo zumo ke bada tia aka e ake ketekete tungasu na leti sese mogati liani fumo kuku si molina yani e a kando wala a dasu si ambururu ake sara si ala ke lango na yani biani ake akpatere na a dasusi a aka wala a citoyen ake sara magati so ala sani ake rondo rondo tongasu e akando so mingi ni ala ireni ake walde wala uru na yanga timbururu la e campement ni susi ala kwa bumbitere a langoda ireni ake sudu e mingi ni ake a wali legi oko tongona a citoyen na mbigi tiambururu akingagi tongasu mangati so tongona ala tambula mbisi ala tinendoso ala kengbada ala ke sara campement ala wala kando tiala da mokeba ake awali si ake lekere adani inga pe kolimboro ni so le kena wali use me koma ake awali la ke sara adani tongana mbeni wali oko awunji sarango datilo we ake biani na ti daso si kolini agande ti lango dang mangati so le unji kozo na sambatilo ake yeso ake tambula na puputi amborurula mingi ni akandutia la ni mokeba ake nduruna tereti ligiape bangati so ala kana bagara e ala ke duti ayo wala a kilometre ouse na ndoni meme tongaso si ala ke duti na yati kandutia la e tana molina ati akandoso moke wara asiwa puti wara asiwa uta siwa uku meme umenekwe so ala ke na yati kandoni ake a koli si ake soro ndoso si ala ke ga si ala dutida ton ala lundu ti tambulango ni tigi ndo ala si ala petite ne asara a campement ala so benizu beni mbururu ni oko lo so iretilo ake zo anjam lo lo ke mulege ni kojo si abagara kana pokoti lo si ala ke gwe e ton ala lo si nandonia we lo ke dekongo le dekongo sifa na tangatia zoni kwa ya teneba akendo sosi ani hegati sara akandonida ti sara adati tena aga campementiala e tongana la siawe azu sa hegana poko ake awali ake amolenge ngana abagara ambena bagara so kusala ti abagara ni akiti yo akumba nga akumba ni ake mingi zo kwa piti ala kana kutukutu wala taxi wala taxi mututi yo na yape me a yiti yongo kumba ti ani ake gya bagara ni donc kolini amwa bagara ni ona ni awe me ambena bagara ti kuta ni so akeda so kusala ti ala ke ti yongo akumba do akanga akumba ni azana nduti ala si ala hegona ni e ala ke si na pokoni so si akoli asiti ala we etona ala si awe biani awali so na kamba ala leketere basi ake yesu ala ke sara kala kola kwe tangati lundu na mbeni kandu tigo na mbeni kandu akamba so ala leke na a danya wosu ala ke zini kwe ala bata batango etona si na fini dunia we biani ala ke mu a kamba ni susi ala sara ala leke na a finia dani e yini agumbi a sara si asina mbeni ngoi amena mbururu susi ala tondati wara bati kofro ala tondati ke marati ada susi akena yati kandu e ala tondati sarango ada tongana azuti kodro su ala ke leke dani na namur ala pika meme lini na tul e ala ke lango na yani e afa ke biani a marati ambururu tongosu ala wara kofro ina tapandi mokeba a marati ambururu su irisela ke ajafun ala lasi ake na gbati nginja e ala lasi ake sara ada pendrada si ala lango da tongana azu ti kodro a onkwe piani ambeni ake da su ala ke tiana ya tingunda me ajafu ni su ala ke sara ai tiana ni tongaso donc ti adani leke ngo ada tiana ni alimbi na wungo ti kofro su zoni ake na ni tona kofro ni ake mingi ape loke lango na ti campement ni tongana ti su si lundu ti fangoni ndosu me tongana luka na kofro moke ba luka ligi kwe ti sara njoni da so si luna se watilo ala langoda e ala mu batango bagara ni amuna mbeni zo so si ake bata bagara na lang banga tiso ala kana kofro ti futa na azoni so
6: singila mingi za vimbimbili ko zo kapati kwa singa mbai ti be afrika ti yenga so ke lutige inale ke tingande gike kereke na akongonga so ti ba lekengo tereti ambururu na ligi ti amara wala aklon liage tungana tanga chamara tikorosi tibe Afrika kwe